wala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzoqala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzoqala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzoqala ngesta sam wena ngilalele ngilalele